Congonom bada. Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu, bataki do boanoku. Main musik nih. Sada dua